heng heng ajak kumra tingen tamak reng ajak kulul reh tum sumkam raj takui ngajak tumlat tuk ak kulul ngachirut kasani pare ak kulul sip niroi ngaj nei kui ak tumlat jamalon ngajak kulul heng hek Aktakale kufut, lanya yeroy ngayt nuk takun kun chon, heng hare, vö indre, ngalon akkulil, takun atako chinchua, pialoh ten min, achangat otre, mut la ngayt aktavuy, rai tikuy ngayt akkulil, ketumak akkulil tak kumra, ngayt ketukumle tak tumlat. Kahak saka masani pangayt akkulil, Nawaya sani pa natawai natakun kun chon chungnge toro angen ngach ak takun kun chon nasi pa rok natawai na chon heng hu ngach ak kun kun chhe chon nakitu tere nei pak ak chon ngech ken ak chhe chon ak chon na fe nganuk saka mare sin iksa o nang tang heng sin nakulal hang hayi laku ak chon nam fe na in re tere sin nang va taku Tengkanu nere. Ngam hagapi ingi story tahi uywana ruwa para ekuna hamayere kiran hagure atho manmin attinglen tapku lonre angun ngitrahayan hagapi ialahangi story ak takunkun kulal.

Hoi, dah hani tere. Tane tahalin lang hang itin ke ingi program at the juh ngare wanaya poro na ngare. Ngirane hang itin ke nadikaknya Jackson Gabriel Asapeha.